Oluwa Olorun agbalaye oba nikan soso ni to mo ngowo ti o si le se ohun gbogbo. Awa pejo ni oni ni waju re lati wa se ohun ribiribi to je wi pe amo wi pe yo je itewo gba ni waju re. Awa pejo ni bayi loni Olorun agbalaye ohun gbogbo ta ba se mo sai je ki o mo se amona wa ninu re. A fi owo ara ati ohun wa awa fi si abe so re nitori pe won nikan ni en ti o le ran wa lowo. Wa dari ise wa, wa dari orin wa, wa dari ohun gbogbo ti a o se. Je ki ohun gbogbo ti a o se ki o je itewo gba lowo gbogbo araye ki won ki o si le mo wi pe awa fi ohun wa ati ara wa yan logo. Edumare olojo oni enikan soso to je pe ohun lo mo ohun gbogbo ti o si le se ohun gbogbo. A fi ara wa si abe so re wa pelu wa tori iwo nikan ni alagbala ise. Amen.